dinami ten freaking boy. Na fanjiawa, na nanzala, soso na makayabu, makarebu na soso izate.